Inge, iyan manah-manah ang titiang mewah geginan anake ngamal jagat.